mwenge yene pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vireni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja mafebe kwa albe sinu langa na yedu banani kanya interesi watenwa na vina ekwa rango ya wenge yina na wese bitumbi o bisuka na bisuka wanamba bisuka na bisuka masondamba bisuka na bisuka we afre son oye sosomba mwende na vina kumelondi oye sosomba so mbape na sao ojingia mbape na ben lavla mbo okwala mbape na andiso na whisky na soda du mesoka na mesoka mafeng kwa basu geni wana mbabu kate nipo ndandi.